Hita sou ka koute la, ban mwen an apel la. Mwen ni pou pase yon komisyon pou waz av 4-5-8-10-53. Hita, ban mwen apel telefon, mwen yon komisyon mwen pase la ba ou la osay. Ok, kwa, ban mwen apel telefon.

Lò ka gade tout patou bò chimè, yo ka vant tout kalite had madras, oui. Had jak ve depi sak ten trepe, tout ke se kalite bagay sa la kwa, mwa ewitaj kwe yol ka vini, yo tout la ka fe tout se kalite bagay sa la. Mè yo pa kote kwe yol la.